Kwame na miyesom, mi baza, mi wadaw, mi baza, mi jano, aya mi yon. Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya, sa tumi niya suma jang kane ni mu. Sa tumi niya suma jang kwame shefo. Sa wani tiyan yume na tekele wabi koswa. Yesu Kristo, wati mi jaye uran yume ni mo. Yume ni mo tumi ni impane shefo. Mi baza mi siyano, malayika base, ayandalama, resi nyami, kesa katori yandama. Osori afye nyami, mi baza mi siyano,

0: driving time. You are listening to the ultimate
1: with the capital. Money over now. I was your name also for AKA Prophet One. Also, Nedi, you ever come with him?
2: Me! In me!
1: Okay! Anyway, yes, chassis. Also, for nothing, my draws on a heading.
2: Draws for frappan on what day?
1: Is that? Net is saying.
2: A mad draws for frappan something. Are you me?
1: Hmm?
2: Me! Inwi, enwi mu nwi.
1: Aware fo ma ese bi no hwe omo beda ekosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne sampiam se ne odwedwedwe no. Adi are how?
1: Sa?
2: Sa ne wo pile boy no adai.
1: Ah sa no nwi dros no ma ne ene sen.
2: Omo nya pa di bi di tade so sa. Ne nwi ni kusu sa. Enwi ni kusu sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, wo challenge nse na wo ba. Wo ni se japade ne fu anwo sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: Eh nya mini pa, e bia dros wo pe no no.
2: Wo di nwi be dros. Ebi so be se dros pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: O. So fu ebi num to son. Ebi o di nwi ni ma ni mu wana bobo ha. Kufu ti se nkwase afo hiniti. Na abalance to ono.
2: Ja nkwasa gega no.
1: Na za wo kan se ma bebre she dros.
2: Ma bo bebre na biase samri. Wo she dros.
1: Wo ha di ntio mu she dros.
2: Sa bi ona ma no to be osunti.
1: Ba te bi so ana o she turumuti ani bi o.
2: Turumuti ano e no ba jai.
1: Sa.
2: Ye di nwi na ye dros. Asia design.
1: Okay ma o mu she dros no bi ni hefo.
2: Minister yiri binum en she dros. As of mami fo binum she dros.
1: Eni e zo yide kura en she dros.
2: Eh rawsam.
1: Okay e na hefo fo bi.
2: A police for my binum and Jedros.
1: Na police ni ban Jedros wa. Ero so e wasem.
2: Na police ni ban Jedros wa do mi.
1: Na so fo ohun ma o mo she nwi dros nu bia
2: na. Na baba baba kwani mo Jedros. Wa ko to afa de ana de ne pai se ta. Enu ye pie nu to no. Ade bodu ya plan fa no.
1: Eh ene na nya agro net sen.
2: Na nu enu na fu abu aso.
1: Ei! Oso fo se wo kan me kura mti e se me Jedros.
2: O ti apete se me Jedros.
1: Na se e normal.
2: Wa bua.
1: Oh. Na se se mayen.
2: What you are drop at the story? Any siano?
1: Na ire ni hun no.
2: Na dia ire ho.
1: Nti se se menya den.
2: Todros, the man at Todros no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo kan o ma se. Nye ka kire ma no.
2: E ma mun Todros o tom.
1: Menye sho so ma te kan biem.
2: Mun Todros o. E ma ne binu mo. Mun sha Todros o. E ma ne binu mo. Mun Todros o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: Kedi edi ma tem o fie. Mun di ma tem ka mun sha Todros. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on sha Todros biem.
2: Yes mo dia kenenim.
1: Oso funti hwi ni dros so hyane kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: Ja nkosa gega no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
2: En wo to ne se mu bama. Na wo to na wo no, eso faso ne sai.
1: Eso faso ne sai ye de ne.
2: Ha wo kasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah, so funzo wa no yaya ya sa den.
2: Wo ma no ya.
1: Na na wo de onim.
2: O turu mu bana ko turu mu. Me ni watem.
1: Enye be boa me na me nko horo me de no.
2: Me na pcha
1: wo. O ba so beti ma be boa me.
2: Gati. Wa boa.
1: E wa ma me huhuru
2: na ye krasini
1: na se pa ni o Oso fun du council na ye bi ko sen
2: council na sister bi aba o so da na me ni wi aburo
1: na no sa na se chere sen
2: na se mi me jopade na da na bro bi anu
1: na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo
2: wa boa
1: anko wi je peace kitikiti sin ade be jun so a
2: wo kwase agai
1: e se wo ya me fere sa agai na ba e
2: excuse me
1: wo de twen me fere na ba
2: mi ko to jogu for me srew
1: okay ma jai Afenya mini pa yentufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
2: Prophet Yire. Shadros.
1: Prophet one Yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Mate.
1: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
2: Ho ye tie tie jojojojo samia mate ya. E ma won to pega pega. E na wo de kire. Wo de kire kwa yenhu. Na de ye ho.
1: Wo. And it to mini pa Elizabeth akotufu mami.
2: Wo san ku wai. No change in house. Wo da no mobile phone. De bi as san house. Be very careful.
1: Na wa futo ma ware fo ma na.
2: Wari mukunu na tie, wukunu ka ba kunu aka nan, waka ba kunu aka sia. Dem krase ni yana ritia wari ase no.
1: Na ni otu wari fo me ma so fo ma me.
2: Me ma mo wari mo yire no ma so ma jamu dinu mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
1: Na mini pa, Louise bi aso akofa girl bi.
2: Wo nyamu pa me kofa girl bi a.
1: E de ma mi sa, ma type be na ape.
2: Me pro ba, o wo to. Me timi di hu agro.
1: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni ni hia.
2: Me timi ni me yire hia.
1: A aden.
2: E fi se ni tumunye.
1: Ei, sa na edu ne be na odi ntia ni tumunye.
2: E mo moni, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye troka na osifie.
1: Hm. Eni da kro ye afoti wuram.
2: A bua.
1: Ntu ni ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
2: Ewura, utumu bon wa kono koye mu ye.
1: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya onye no.
2: Ba ma dia fa sa me na. Fa twitwi support ya se. Ma en ko support num. Na otimi de atwi otukwan ni ye sa.
1: Ah, na me kase ye de support ni twitwi ya si kire do kuno.
2: Gati, wa boa. The king goes crap.
1: I was never need a video ever subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video, baby.
0: Sayonara. Crap24.com. We see the capital. Mene Obana. Hello.

wahene yesu awo tsone mo se ma woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso che ne po dendendeno wahene yesu wo nyane wo ma je kwa yesu ukatai ema epo aso che na na epo yiridiridi no epo aso che ne yedindia na no pe na aso che bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu mi wo jedi a omo se ukasa na no pe ya sa aso che ne ebe yedi wo me bramo e sa se sa abra wahene ne bu katineza e ka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na omo nya jedi e wo wo erade mu no omo akoto no wo na wadi wo mo kogu jafuru no ne mu no sa abra no na erade wo ho sabra na erade ukasa I am a man, I am a